0: Gula kanaka.
1: Mazvita, napo ndimwe mupinda wa sondo rakudekesesa.
0: Mazvita.
1: Abve, ndiri muno muvira muno umo ndichiita basa, dzinkupwata kwache hana mati uyo. Madira kana wakali mwamuna mwoye, madizvifunga wakali kuti kakuitike ndingakeneka aka achibvinkabe ndiri muvira muno ndiri kubasa, muchipoti nkupwata hali kubasa alikasa dosh uku mai kumba rikuzvibva, muna bvoti tini mwamuna mwoye. Ana kulanga chinhu ine. Duas horas de 37 minutos de notícias hoje vira uma pinima com uma tatu na mano mãe tanza. Yari kusala ne mapindi iyo masere tijale mwanya iwo uyu kana akurangana imwe uyu mapindi masere yari kusala mna mwoe nakanani kuti panguwa izo zitatu mudzi Mosambiki tichadza kuitira ne makani yangu ndiri kuronzera mukati maino nyumba mhepo izvo izvi tasimura muyembi wakuti izvo aidagara izvo iti mustudio muno umu tinokwanisa kubva makani mairi matatu kuti paizo nguva zitatu kana kuti pa 3 horas kuranga kuno uku mbani zvacho uyu machibesa kudeka cheniro Muripo imwe.

0: kwa iwale mukati mmakani ninganona aya tirikuita mungu wazino izi kuyo mukati maino studio ya Radio Msambiki mchimoyo tichiranga pano apa na muyembi wakuti alipa kundurangu pano apa mstudio muno umo wakuti tikwanise kupa basarache kufamba wali kuita kubidia kudatuma iye kushuwa wakuti pano apa tichiranga ndi muyembi iye wakuti pachitupa na kave putu dawini apo tichapa la rao yembi ili putu dawini ndi ulipa lichipatu kalamadikalanga la rao kuyemba ndi putu dawini tichapa la pachitupa wakubi lina vititini ndi putu dawini basi kana kuti analinango apo chakutoma nchite machibesa kudeka kwa yonu mwanya uno uyu mwakwaiza kuna wensa na hotivu wati muita mara kuna wensa na hotivu
1: bondia inepano zinalangu nine dawini la lipajitupa la mu studio ndi putu dawini la kuimba ne ndi putu dawini
0: Walanga wa vi dawini ndi zuna pachitupa kuna wati palense lida tukwasa muka nao peta kapendeka na kapiti dawini wani bambu wachi sikuru wachi
1: dawini Mateus Jaime Ngoera
0: ok apu tingende kiaona dawini adabaruka kupi mguli vipi
1: ini ndabaru wa 1999
0: tingalange nsiku na mwezi
1: data zoido meshdi abrili
0: Apo mwati udabalitha kupi kwa chimtu udabalitha hivi
1: Gorongoza santunjira
0: Santunjira kwa huko ndo kabla hiyo dawini Abarka wani dawini abarka Ndili jana wadika nwe vensi Iji tili kutangula makani aya na ye muyembi uyo Dawini tipiti vima zinji kutoma kwa leta basa iruiri Tingalange Shido ya titini kuyembaju izu za vine wadi muyembi
1: Ya shwa kuyembaju ni bano tempo zinango ndakaita kulota lota ndikuyemba nsiansi ndikona mba ma video anzango labuda ma video ndaisirirambo taverne endawo epa ndinya komo kupinda basa kuyemba dagi parakina ndamadziwa karembo ne makantoro nango na mabivu akupindisi dagi paraki ine epa ngotobuda ndotenda kuchipasiara pasiara kunango ndenda beira ndokhara na makantori mbonango kweneko ndichionambo zvanoita basi mu studio wa Gravar Music ndakagara taverne tempo zenda kari mwana mezhu mwana mdoko por isso nós apreciaríamos um dia nós andávamos no dia ah e na vida isso não pode ser isso né um dia nós vamos gravar música ou a não gostar
0: curando o que o aco caona aí hoje cá sirira o na viuani
1: o anda caona o dia sirira mata putunerso carregar mesmo a mundo oxigi tá vendo deu e nem o anda caona
0: o dia sirira aí o que dá quando te tete o ninguém na aí
1: já
0: Apo kuzati ushike pa kuenda wa mstudio kienda kia gusa nyimbo ningana izoizi kana kuti kuenda kia tsukisa nyimbo yako kutoma kuenda kia budisa Nkuranga kuti maso kweda kuhira titine Pipi chakuda funga papo kana kuti chuda kuhira msolomu kutine ema ndi leo mstudio ni wana
1: Ya chuda itika hapa ndi pa zone po patakana un boys Boys wineda kagara penepo nosikike majipa dzinzepo pangafa munhu basi Aipangizirwa ndiye chakuti epa ndiye ene ui basi pringing di boys
0: akafungira kuti binango ndiye alikupeza kubulula wanhu
1: kwapo ndiye ya posi ndadzemba muziki yangu mulungu ndili kuzondwa ina simba rangu mwana ngafa na valiwa chekera basi na vidai
0: kunanga kuti pada udafunga masoko ningaenea aya uchenda mu studio siku kutoma udavatitini unopatika nazvo kubatikona uchi
1: ha nada so ndaenda kuona kuti izvi mezvi ndi nyimbo ineyi ndakwenda kaita ndaenda mu studio ndotoita
0: Anao patikwa nayo studio pinangoda basikopa pino ndi iko tingati mikrofoni yadi hapa i DJ yadi garambo to kukunduli nango ko vingati yembe wanao patikwa nazo penepo ko batikwa na moyo ku timatima moyo
1: ndakagedemera vano kugedemera mikrofoni mezi ndakaicha mezi kuita kugedemera so ki DJ Fresh atambeni munhu ya aranifunzisa ate ubuda nyembo yangu ma mara 3D ndijenda muindi chihirira ndijenda muindi chihirira mushimo ye munhu
0: Apo nkuranga kuti ni gole lipi lwire
1: 2021
0: ande dawini nkuranga kuti pakuda pinda mu studio sika kutomayo ubuda wahira kumba yadzabviadita nyimbo yako iyi uchibata uchibvao uchidzwisa wanango nyimba chibvao wadaita tambira tini wanhu wadikirika nayo kana kuti hapana masoko dangwao iwo chibvunzika iwo na wena wanhu
1: ya nyimbo ida bateri nyimbo ida batera pesar hangu nini ndakaidakai gagishari mumaje pa idabuda bom ya mukadzona anhu mezo kuti yakuirizambo nosikike yachigoshtarimbo nkhulongo kuti idabuda bom
0: nkhulongo kuti wazinjiwa ladekereka nayo kutsanda kiriza chitweza twezera chi nkhulongo kuti kudekereka nayo
1: ah wadekerwa mezo
0: Andi Dawini, tipiti bimazinji walanga pati 2021 para kukwela kusa nyimbo zoizi. Kukudia 2021 iyo kia fika mpavino pano apa, uda wadi kutisa zingazi.
1: Ya, ndina 27. Zenzi, zakarezu na zachinginozi 27.
0: Wadikani tisipakati pa makani ningana aya na muyembi uya na vieputu Dawini mukati mwaino chimoyo wakuti kulanga kunu uko Dawini unakabari ipu kunu
1: mshimoyo munu ndipaba nyama jesa hapa
0: anti nyama jesa kulanga kuti pa zensi nyimbo walanga wavi ungazikanhiza zinachuga pa makumaili na zinomwe kulanga kuti zakara na zanyichinchino paizi kulanga kuti pa zanyichinchino paizi izi ndi ipi yako iwo ulikuna wakuti tizilise kuna mazinji wa ive mukati mwango zino izi waveo maba yako yue tingati pale basa lakoli yakuti kutama kwako na pashino pano hapa musiano TV nyimbo ipi
1: ya nyimbo hini ni nyimbo kuti ilikushupa jabu da wene nshimoyo munu beira tete gorongozeko ilikushupa nyimbo hini ndiri kuziona zvamuri kuita izvi so ndikurambazvo kumvunzane epa nekuti kuti nkucha tai nkuramba kuronga ronga ndichikuti sao
0: musura waine ndiwe ni basa ineyo
1: si
0: mhokati nyimbo iyi udafungai kuti udzendeke kuti nyimbo ringa iyo kuti ndiri kuziona vanhu muna kaita izvi ese nkuramba ronga ronga
1: si
0: udafungai na nyimbo iyi
1: ya nyimbo ineyi ndi madishikuti sao pa familia mavizinyu taverne onaye kati shtara onango nakatusa uroi taverne yo chifambambo chizvibata soko waende kavabvunza tai nkucha kuronga ronga cha sisi
0: wadikani kati veni nyimbo ii nyimbo ii ilikuya mutambwe chahira daire pano
2: Gorongoso

Nitamukuma kuine wadekanoe, nitamukuma kuine ndinabatira kupi ine kowa nabatira kupi muzichi vense izvade kanoe masali nabatira kupi. Quatro horas e oito minutos, já de canoe na hafu, ndizo zina ina mapindi masere na hafu, mukati mangua zino isna de pandekera atora nyimbro iri kuya mutambwe. Eu não quero liri machibesi besiano aya, wanu wana tafungo ningandine shiru ine mumbamu umu. Kodi unga tabesero kuseka, mumu mumbamu umu, adevi tweet, muni kuitaika nimwe, ben kuseka kuno uku. Ave muni kuseka, ya ve, imwe ndao imwe. Vizinsh. Wadi kanoe hapa china chinango hapa wadi nyang kwansa uyu kwansa kwansa wamuna mwawe woita kupia na ndale twensi isu kutende kia shika pa iso zine na pini makumi ma

Pepa libe tai wadikanoe hapana taiye. Icho chikuru chingapinde kuna mata mnangoe. Avindika swada na itaimwe uyu uyu. Ndika swada na itaimwe uyu. Ndi mka swada na itaimwe uyu. Mwaona achie vimu na mato ndio ukuru basi basi basi basi basi basi basi mnangoe. Kubuda kuna mai mkua mwampi ndadi kwenda kiatineho. Rense izwi ndadi kwenda kia simula ine ndiko shtansio. Alikuya mutambwe na nyimbo ichi viyo empregado gandanga. Musuenzi gandanga mnamoe. Kunza kwa kusuenza wadikwenda keita jinango. Wadikwenda keita kasoda unango. Bosi ndi bosi mnamoe. Aite kuchepa titini. Agalina kamwini kadoko ningana wa ite mbani. Ese anakupa pay ndi bosi wako ndi patra wako mukhodze. Yeah. Rapatra wa hafibatu kitayo mnamoe. Rapatra bosi ndi kodziwe.

0: Machi besa kudeka.
1: Hello.
0: Ah, ndi mati tini twani mwe.
1: Dagara zarveni mwa shamara.
0: Dagara ngatama ndi kubvazhe, ndi mwali ni muli kupi?
1: Nyandoro Agosto wa Seshkaro bana.
0: Ande babo bambo nyandoro tipeti vima zinji.
1: Nada mshadivene shamara le sogi nyai kurongwa hii ili pachobadi ne ili pachobadi.
0: Mm.
1: Ya mana jove 18-19 ano ndakaurura mkazi kuti ana 25 ano azvipindira niba.
0: Okay.
1: Ah, siba mtemo.
0: Apo tengati penango jahali lanongwa kulora ilo lina makole makumairi na mashano tengati 25 ano ese uyu mtsikana ya chimbizao iye kiadzwa penango pala chimbiza kulora na makole 10 na masere aina mwana worambana zvinaita kuti iwe ningana jaha na makole makumairi na mashano endeke alora mtsikana wenea na mwana cheka na tenkabe.
1: Ah, zvina nesa buri doti ya siye na mwana ule ya ujibiza siruka iye na mwana ule.
0: Okay.
1: Ya poru zadaro mwana ule. Eh, haruri wakare na ujamba jamba ule na yopindana mwamuna joe nga undosikiwa yu mkuye ngutokora haka utokora pale nipo wani yopindana komportamento zaache na yepo titikochi hivo tundurambo ushupika basi yepo mwana mpaki
0: mhm
1: aa